0: Na nya amado chifoa.
1: Se me do asura.
0: Nya da se di di na no asinya.
1: Nya da se die.
0: Ye mak blona bon samba.
1: Na che se tan se.
0: Boda.
1: Che.
0: Nya ma fra nyi gbe ya chi.
1: Se ma ba sa se su.
0: Ma u jim cho chifo.
1: Nya nkupa wo me ya fe su.
0: Ma fra nyi gbe ya chi.
1: Ma ba sa se su.
0: E kha mo na mo.
1: Wa si nkrofo kwan.
0: E tra mo.
1: Wa ma ne nkrofo.
0: Wo ma ten u zo nyi o.
1: Na o mo antimi ya na nti ye.
0: Ye ma do go ha.
1: Na e bi mi e bi mo.
0: Do you on the mawo.
1: E ti mo mo ya ma o nyankopon.
0: Wo ma wo nu nyi o.
1: O mo enwie ye.
0: Gaka satan akpom na.
1: Su satan hwe me.
0: Nya nyi ya. Ma ten u bu
1: ji
0: o.
1: Me di wo su.
0: Ma ten u fu wa nyi.
1: Ti mi hwe u fo
0: mo. Ma so ji o asi ayi.
1: Na su abre bia.
0: Ye do do yo ka tana wo danu nye
1: se ya wa ya fa me ho nyina
0: ma chechi na
1: o ansi wo ji
0: pomuda
1: hwe me
0: ma vado nya fia bu fa ma
1: tu ma hini ani mo
0: wo wa ji fo abo
1: wo di osu no abo
0: ma tu ha ha o ma
1: ma fa ha o mo
0: agba
1: ene no
0: ma ho nya agba fia
1: ko ma ji mi nkwa he nche o
0: ma ho nya agba fia
1: ko ma ji mi nkwa he nche o
0: nya mo popo ba
1: me ni da so se
0: da si e ma va di le ji
1: ko nya adanse na me kwa ko di wo osoro
0: ye ma gbugbo aga fo adegba
1: ma kan so ahwa ahwa
0: na na bon samba mala de kama abale madagba fum la nyigba nsie
1: na wo asase so no
0: novinya
1: minya
0: fisi afrika na lesson konya ndia
1: wo awote men kano pay
0: jifonu vuna osia
1: ose bia mawo
0: jifonu vuna osia
1: ose bia mawo
0: jifonu vuna osia
1: ose bia mawo
0: wa me gbojo
1: wa wata ba ha
0: ndia
1: ana pay
0: ma to chifofo nsa na
1: se wo su to me
0: ongno di ba ama balio wa
1: One
0: more, one
1: more,
0: one more, one more,
1: one more,
0: one more, one more,
1: one more,
0: one more, one
1: more,
0: one more, one more, one more,
1: one
0: more, one more, one more,
1: one
0: more, one more, one more, one more,
1: one
0: more, one more, one
1: more,
0: one more, one more,
1: one more,
0: one more, one more, one more, one
1: more,
0: one more, one more, one more,
1: one
0: more, one more, one more, one more, one more, one more,
1: one more, one more, one
0: more, Kango kwe amayina.
1: Na nene mungkwa na wako.
0: Ayi lejinye.
1: Ha eda me sono.
0: Magbili na uhaji yo.
1: Me jagu unso wosu.
0: Wa me senyao le unyangdiya.
1: Wa wate menu munsema na pe.
0: Le Yesu Christo fankoma.
1: Yesu Christo dimu.
0: Mfufu nye.
1: Meja.
0: Dasi ne do nambe magavadi gba he na
1: nye ya. Wa shise sa minsa mbe diya na pe nye.
0: Kama dugba raba.
1: Na mi bompa ye se.
0: Adina vi wo kata.
1: Wa ye umanyi na adum.
0: Akpere unti
1: na. Wa buwa won.
0: Adum se va vana o chojifo.
1: Wa shise utimi ma pa ama wongwe fi osuru.
0: Va sere si meke.
1: Eko si se.
0: Fufu nye.
1: Meja.
0: Ni va do apa.
1: Yeba ako drufi.
0: Ma deku kuna unti ya.
1: Mesle wa na pe.
0: Abale na ngelodi ye ne.
1: Sese ya wa chrono.
0: Fufu nye.
1: Meja.
0: Bukbo unkuna lere vi wo.
1: Sansuma we ni unko uma
0: Ale na ngoro Psalm 139.
1: Said ya wa so Psalm 139.
0: Verse 20 he ko ye.
1: 20
0: he
1: ko no.
0: Madakuku na wo ndi ya ba.
1: Wo
0: nku na no vi o.
1: Ma wani nko ma ho.
0: Ayo gbojo a.
1: Wo ma ya mra.
0: Ayo mana na gale kokoko.
1: Wo ma bibi san se wo mo mo.
0: Aha de fu na wo a.
1: Na be ha wo mo no.
0: Dida na wo na.
1: Yi wo mo yi fri ho mo.
0: Daud o moti gbeto aji.
1: Yi fi ho ma o mu na na fa o mu si wu kwane so da.
0: Ye ngbanwi na dunam.
1: Na bo se pa na wa se
0: me. Nu nwi ngbana dunam.
1: Ewe ye pa na wa se me ho bono.
0: Magbule na wo hangdi ya.
1: Aka che won so anope.
0: Na fa ma na wo.
1: Enya ho ma wo.
0: Le Yesu Kristo
1: pa nkoma. Ewe Yesu Kristo di mu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mi anovi samo ya nke gbepele.
1: Favor.
0: Mi anko mi gasem di ya.
1: Yen kana wasanti anope.
0: Mi chokpo bi kope.
1: Yen chokpo bi kope.
0: Prayer Fellowship International.
1: Prayer Fellowship International.
0: Kura kple mamle ra
1: ogba. Yen ani mamle de mo no.
0: Mi fu afu ndi gase ke kla fa.
1: Yen chokpo 9:30.
0: Mi srom ma fa nya.
1: Yen srom nyanko pasem.
0: Mi do agbada
1: ha. Ayen pa ye.
0: Na la kra no to mo.
1: So fi akra mpote mo a.
0: Na jibe ya va ko bi kope ya.
1: Na so pa se ba ko bi kope ho no mo a.
0: Don sa wan vu.
1: Find some car.
0: Di de Macedonia Junction.
1: Macedonia Junction.
0: Taxi la fi ma va ko bi kope. Blonde taxi driver,
1: catch a taxi driver, no sir.
0: Yadi the wisdom cement store.
1: Wisdom cement store.
0: Kennedy,
1: I
0: will see. Bia cement ralaube.
1: Bisa umuso.
0: Ye bona fag badura
1: fag. Uko mumpa ebo bia.
0: Uplo gafe.
1: Umu deubeba.
0: Kana hiam ha.
1: Na u shisha mankasa.
0: Yom le number yaji.
1: Yom le number isu.
0: 0243
1: 0243
0: 275
1: 59
0: 56
1: 36.
0: 0547766583 0547766583 0547766583 ni chokura gbe ya nyaga sem ya ko